0: po si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer ng Banff at Lethbridge. Nakita niyo naman, napakaganda ng ating very special guest ngayon. Pero bago po tayo magsimula, mga kapatid, babasahin po muna natin ang isa sa ating mga mabuting balita. Ayan po ang salita hangon sa Biblia sa Philippians 4:13. Ang sabi po dito ay, I can do all things through Christ who strengthens me. From Philippians 4:13, yan po ang ating salita hango sa Biblia. Again, mga kapatid, today is Sunday of Lord. At kung hindi pa po kayo nagsisimba, pwede kayo magsimba. Pero may bahay sa St. Thomas More, mayroong parang restriction na huwag daw papalakpak after the Mass. So siguro, ito, mensahe lang para sa lahat. Refrain from clapping your hands after the Mass. So actually, Sunday, Lent, second Sunday of Lent, ngayon po yun, ngayon lang inilagay yon. So anyway, nakita natin yan, sinasabi lang natin yung mensahe. Ayun, okay. So mga kapatid, magsimba po tayo. It's Sunday today. Ngayon po ang araw ng ating panalangin. Ngayon po ang araw ng ating pagsamba. At higit sa lahat, magpasalamat po tayo, humingi ng patawad at sa ating mga natatanggap na pagpapala, magpasalamat po tayo. Live na po tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM at sa Pinoy TV YouTube channel. At kasama natin, teka muna, papakita natin ang ating poster nung isang linggo. Isang linggo to, siya po ay isa sa mga flight attendant ng isang airline. Napakagandang airlines. Yan. So ito po ang ating kaibigan, ang ating very special guest ngayong araw na ito. Siya po ay si Miss Prosandi. Palakpakan naman natin si Miss Prosandi. Miss Prosandi, kumusta ka na? And good morning po sa inyo.
1: Mabuti naman, Tito. Magandang umaga rin po sa inyo at sa ating mga manonood sa Calgary, buong Canada,
0: yes.
1: Buong mundo, di ba?
0: Yes, yes, buong mundo.
1: Kasi shinare na ito eh. So, alam nila na live tayo ngayon.
0: Live po tayo ngayon, mga kaibigan, sa Pinoy TV YouTube channel at saka sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. At siyempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa... Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Miss Prosandi?
1: Ano bang pag-uusapan nga natin? At yes. Ano pag-uusapan natin dito na pag-uusapan? Sabi mo, travel-related topics. Pero ayun. Hindi ko alam kung carry ko to. Nag-travel ako pero hindi as pasahero, di ba?
0: Hindi pasahero, no?
1: Pasahero, wala tayong pamasahe.
0: Flight attendant, siyempre. Well, anyway, ilan taong ka nang naging flight attendant, Prosandi?
1: Bale, kung susumahin po dito, mga anim.
0: Anim na taon na?
1: Apat na taon sa gitnang silangan o Middle East.
0: Okay.
1: Tapos, magdadalawang taon. Ah, dalawang taon na pala dito sa Canada.
0: Ayun. Mm-mm. So, ibig sabihin, galing ka...
1: Opo.
0: Ah, galing ka sa Middle East, tapos... Lumipat lang tayo
1: migrate
0: dito.
1: Kami,
0: ayan. So, pakilala mo naman yung kasama natin,
1: naman, ang
0: guest
1: aking,
0: din natin.
1: Oo naman, ang aking poging-poging anak. Di ba? Kamana sa nanay.
0: Hindi, kaya nga sinabi natin, devoted mother, di ba?
1: Talagang gano'n na tayo sa ano.
0: Devoted mother, si Miss Prosandi. So, ano ba tatawag ko sa'yo? Prosy? Sandy? Pros? Ano pwedeng itawag sa'yo?
1: Frozen.
0: Frozen.
1: Frozen.
0: Okay. So sana huwag tayo ma-frozen dito.
1: Oo naman.
0: Again, mga kaibigan, ang telepono po namin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Blessed Sunday po everyone. Violeta Barnatia, maganda umaga po sa inyo. At meron pa tayo ritong, hello, Red Barnatia, a.k.a. One Manila. Ako po yan. Magandang umaga kay Miss Violeta Barnatia. At mamaya po, tatawag siya para sa mga kaganapan na kaganapan kahapon dito sa ating isang gabi ng kundiman. Matitindi kundiman. Ikaw ba, nakakakanta ng kundiman, Prosandi?
1: Doon yung mga kantang, yung mga awiting... pag naniligaw kayo?
0: Nung una, oh, nung una panahon, nung una panahon. Hindi ko naniligaw, yung nililigawan ka siyempre. Okay, okay.
1: Nakakanta ba ako?
0: Ano ang alam mong kanta? Hindi, ano ang alam mo? Ano alam mo?
1: Yung mga kanta.
0: Sa rumbang gi.
1: Hindi.
0: Hindi, ang sa rumbang gi kasi, sa ano yan? Sa Bicol. Mm-hmm. Tika Bicol. Tika saan ka ba, Miss Prosali?
1: La Union.
0: Ah, sa La Union. Sa La Union, saan sa La Union?
1: Angay, Nagilian, San Fernando.
0: Ayun, kami San Fernando, La Union. Ang mga kamag-anak namin doon, mga direkto.
1: Oh, Sabado naman.
0: Sabado kayo, okay, okay.
1: Pero Linggo ngayon, ha?
0: Linggo ngayon, kaya tinatanong ko kay Sandy, ay kay Prosen, kung ano eh, kung totoo bang Sabado, kasi Linggo nga ngayon. Alright. May... Tawag po kayo sa amin, ha? 7-1-9-4-3-1-9-4-4-1-9-4-7. Ito parin po si Juan Manila. Kasama natin ang napakagandang si Prosandy. May babatiin ka bago tayo mag-sponsor?
1: Ito maraming babatiin. Say, go ahead. Hindi na tayo matapos.
0: Hindi. Hindi, ipang kalahata na kaagad, syempre.
1: Show na to, ha?
0: Okay.
1: Ayun, binabati ko po ang lahat ng mga manonood. Simulan po natin sa Pilipinas.
0: Okay.
1: mga tita, tito ko po sa Aringay, sa Basca, Aringay, La Union, sa Balakbak, Nagilian, La Union.
0: Marami ah.
1: Marami po talaga. Sa San Fernando din po, syempre. Diba?
0: Hindi, sa Ilocano. Sa Ilocano.
1: Ah, sa Ilocano. Sige, naimbag nga aldaw, kada kayo amin, itang agbuy-buya. Diba?
0: ano yung aldaw?
1: Aldaw is araw.
0: Araw. Oo nga pala. Ano araw?
1: Araw.
0: Okay,
1: okay. Nga aldaw. Okay. Kaso ano dun eh, madaling araw dun ngayon.
0: Dito. Ah, madaling araw. Okay, okay.
1: Sige, mga 2 a.m. na dun. Mm-mm. Tapos syempre naman po yung mga kamag-anak rin po natin sa Denmark.
0: Bam!
1: Meron ding Denmark. Si Mami Aida, si Tita Lourdes and the family. At syempre naman po, yung mga kamag-anak rin po natin dito sa Calgary. At ibang-ibang dako po ng Canada. So,
0: alright!
1: Toronto...
0: Oh, walang pangalan ha, basta yung lahat na kamag-anak mo, alam na nila yun.
1: Kung babatiin ko lahat, parang buong show na.
0: Dalawang oras tayo, dalawang oras, okay.
1: So, batiin ko may pangalan.
0: Jose Calvelo, maganda. Good morning po. Good morning po sa inyo. Again, mga kapatid, today is Sunday, magsimba po tayo. Punta muna tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Umpisahan natin kay Miss Ann Reyes.
2: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota, handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
3: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
7: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
8: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.

0: Ito, ang oras po natin ay 27 minutes after 11 a.m. At kasama pa rin natin dito si Miss Pros Sandy Saturday. Kapag na Saturday, di ba?
1: Oo na.
0: Ayan. Okay. Si, ito. Si, anong pangalan niya?
2: James.
0: Nako, si James Yap. Malapit niya nang makita si James Yap dito sa, sa Calgary. Ito po ay hatid sa atin ni CarQuest by Anne. Sa August 23 po sa Genesis Center, yung PBA Moto Club. Magbabasketball po sila rito, yung mga PBA. Okay, so James.
3: Hello.
0: Are you going to greet somebody, James?
4: Greet your lolo.
0: Yeah, greet your lolo and lola. Go ahead. Say it louder.
3: Hello.
0: Yeah, so who are you going to greet?
4: Say hi to lolo.
3: Lolo and lola.
4: There.
0: It's right here. It's the mic. The mic is voice.
4: Hi, Lolo.
0: What's the name of your Lolo?
4: What's the name
0: of your Lolo?
3: Lolo Kayon.
0: Lolo what?
3: Lolo Kayon.
0: Lolo Kayon. How about Lola? What's the name of Lola?
3: Lola Tinang.
0: Lola Tinang. Magandang umaga po sa inyo, Lola Kayon at Lola Tinang. Now, meron po tayong mga dito. Meron po tayong mga messages dito. Mamaya, babasahin natin to, ha? Maraming salamat kay ang pangalan noon. Ayan, ito pala. Merong messages dito at mamaya po balikan natin si Aguilar. Sige po, mamaya pag nandiyan si Madam Diwata ay ihatid natin ang inyong mga mensahe. In the meantime, tignan muna natin ang weather kasi ang weather po natin ay medyo lumalamig, umiinit, pero ngayon we're sitting at 1 degree Celsius, high at plus 6 degree Celsius today, and low at minus 16. Monday po, bukas naman, 7 degree Celsius, at ang pinakamababa ay minus 6 degree Celsius. Tuesday naman, it will be 8 degree Celsius, at ang pinakamababa ay minus 2 degree Celsius ba? Ano lang, single digits lang ang minus natin. Pero ang, ganun din ang pinakamataas na temperatura, nasa single digit eh. Kaya lang plus, di ba? Alright, sa Wednesday natin, plus 4 degrees Celsius. Thursday natin, magandang gabi, Calgary. It will be 4 degrees Celsius. Ang Friday po natin, 8 degrees Celsius. Ang Saturday natin ay 11 degrees Celsius. Ang pagbabalik namin dito, magiging 30% chance of shower sa pinakamataas na temperaturang 4 degrees Celsius. Ang oras natin ay 30 minutes after 11 a.m. At sabi ni Prasandi, ako daw ay formal na formal. Kasi akala ko, lilipad kami. Kasi kanyang mga piloto, lumilipad, di ba? Okay, so tatanungin ngayon natin, mga kaibigan, ang pag-usapan po namin, dahil si Prasandi pala ay 6 na taon na pakamo ang experience mo. Okay, so 60s na po ang flight, ang pagiging being flight attendant. Sabi ko nga, stewardess eh. Parehas ba yun, stewardess at flight attendant?
1: Opo, pareho naman.
0: Okay, so sa pagiging flight attendant mo, hindi mo inisip na gusto mo maging piloto someday?
1: Actually, yun po yung una talaga na gusto ko.
0: Ayun, yun pala talaga. Ano
1: na niya?
0: Ano na?
1: Mali eh. Tsaka ano po, mahal. Sa Pilipinas, mahal. Eh, hindi naman po kami mayaman. Hindi po namin
0: afford.
1: Hindi po namin afford.
0: Kaya napunta ka sa?
1: Sa flight attendant.
0: Meron bang course na flight attendant sa atin?
1: Meron po.
0: Bale,
1: nag-tourism po ako sa University of Baguio.
0: Yes, okay, mga kabagi dyan. Hello. Okay. Tapos?
1: Tapos, pagka-graduate ko, nag-apply po ako sa airline. Hindi ako pumasa kasi maliit ako.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Kaya naisipan ko po mag-aral sa flight attendant school.
0: Ayun.
1: Pwede bang banggitin niyo?
0: Pwede!
1: Golden Success Flight Attendant School dyan po, nag-graduate ng flight attendant.
0: Saan yun?
1: Sa Sampaloc, Manila po.
0: Wow,
1: very
0: okay.
1: Supportive.
0: So marami ba kayong gumraduate doon at marami na rin bang
1: maraming successful graduates na doon.
0: Okay.
1: Nasa iba-ibang airline na din po.
0: Ayun. Okay. So yung pagiging flight attendant, total, yun naman ang nasa picture mo, di ba? Yung flight attendant, hindi ka ba natatakot sa araw-araw na biyahe, sa araw-araw na pagpaniksa? At saka ito pa, anong oras kayo dumaan? Kasi hindi pwedeng ano, no? Kailangan punctual ka ron, ano? Hindi pwedeng maging late ka.
1: Hindi pwede.
0: Dahil baka nakalipan ni aeroplano. Ito. Ito ka pa rin sa baba. Okay. So, paano ang ano nyo dyan? Ang schedule? Paano mga schedule?
1: Mga schedule po namin, dapat nandun ka 1 hour before ano departure.
0: Ako 1 hour before?
1: Kasi mag-report nyo.
0: Mag-briefing
1: time, check-in time, parang ganun po. Parang yun yung plug-in. Parang po. Pero syempre, dahil ano, gusto mong hindi hassle, mga 15 minutes. It's 20 minutes before nung report time.
0: Doon na ako. Yun.
1: So, ayaw ko kasi nagmamadali.
0: Yeah, siyempre, katulad ngayon, mas
1: na, maayos.
0: Katulad ngayon, mas nauna ka pa nga sa akin, di ba? Tinatanong mo kung saan pa magpapark. Eh, dito ang mga kaibigan. Dito sa amin, sa Fairchild Radio, po ang parking lot namin dito. Wala pong binabayaran. Kaya yung lahat ng mga guests na binabayaran dito.

0: ang ating usap dito, ayan, ang kagandahan ng ating si Miss Prosanti Sabado. At siyempre pag-usapan natin yung ano ni travel related topic, sabi mo, di ba? Sabi ko pala, ako pala may sabi na, ako pala may sabi now. Ang tanong po natin, dahil sabi niya 6 years eh. Okay, so nung the first few years, ay hindi, sabi mo 6 years, so 4 years sa Middle East ka mo, di ba? So sa Middle East, ano ang mga bansa na, unang-una tanong natin kung anong airlines. Airlines ng Middle East yun, natural. Diba?
1: Apo.
0: Now, saan ka nakarating? Ano-anong bansa ang napuntahan mo, Prosanti?
1: Marami-rami.
0: Marami? O siyempre, marami yan. Dapat marami.
1: Pero hindi rin ganun karami.
0: Okay. So, ano-ano yun? Nakarating ka ng Denmark?
1: Ay, nagbakasyo po kami last year.
0: Hindi yun Denmark. Yung biyahe. yung biyahe.
1: Pero pag sa work po...
0: Yeah, sa work pala, sa work. So. Sorry,
1: hindi kami nakarating ng Denmark. So, wala kaming Denmark flight nun eh. Sa Middle East, meron kaming Singapore flights, Manila flight.
0: Oh, talaga?
1: Siyempre, opo. Malaysia, more on the Asian side. Tapos, sa Europe naman, meron London, Germany, Zurich.
0: Italy,
1: sa Milan.
0: Now, ilang araw kayong nag-i-stay doon? Ano, Prosanti?
1: Nung nasa Middle East po ako, depende po, meron kaming mga 2 days, may mga 3 days, meron ding 4 days.
0: Ah, talaga?
1: Opo.
0: Mm-hmm. So, iba-iba yun?
1: Iba-iba.
0: Now, hindi naman natin pagkukumpara, pero sa experience lang ni Prosanti, ano ang pinakamagandang airport na napuntahan mo?
1: Ay, nako.
0: Madami.
1: Pinakamagandang airport.
0: Oh, madami, no?
1: Oh, boy. Madami. Parang halos lahat magaganda eh.
0: Lahat
1: ng mga airports sa Middle East.
0: Yeah.
1: Parang gaganda. Mm-hmm. Ang lalaki, magaganda. Pero ang hirap maglaki doon.
0: Bakit?
1: Kasi sa sobrang laki, tapos naka-heels ka pa.
0: Oh, okay. Yan, oh, nga pala. Hindi, yun sa mga suot ng stewardess, kailangan ba pala naka-high heels doon? Patuloy na marati silang talagang bihis na bihis, di ba?
1: Opo, may standard po na ano yun. Parang 2 inches, 2.5.
0: Ah, ganun.
1: Opo.
0: Hindi pwedeng flat.
1: Hindi pwedeng mga stiletto.
0: Hindi pwede yan.
1: Pag mga senior ka na siguro, pwede na yung mga flat. Pero hindi, marami, nakaya pa natin.
0: Yeah, no, hindi, maraming ano eh. Marami kaming, kunwari, pag napasakay kami ng kung ano, airlines, ano. Dito lang, sa ano lang. Sa dito lang sa Canada, mayroong mga matatanda na rin stewardess, di ba?
1: Opo.
0: Oh, meron na rin eh. Yung mga nagugustuhan talaga din ng magtrabaho, oo, ganun. So ito, yung katanungan naman natin na kapag nasa aeroplano, kasi sabi mo, kasi every time nasasakay kami sa aeroplano, para merong ano, mga kaibigan, merong, di ba, nasa harapan, nagsasalita, bago mag, ano to, bago lumipad po, may mga ano dito, may mga... may wardess na nagsasalita kung ano yung sinasabi tungkol sa paano gagamitin, ganun. Ano yun? Anong tawag nyo doon?
1: Tawag ko namin doon lead or cabin manager. Sa nagaganon din ako.
0: Ay. Anong mga tirada doon? Anong mga sinasabi? Ayan, mga kaibigan, kung nakikita nyo, ako ho yung 20 years, hindi ho siya. 6 years sa ano to, sa airlines. So Radio Pinoy 94.7 FM with One Manila, come fly with me. Eh, yung title po kasi for flight attendant talaga to, yung mga lumilipad. Alam ko na lahat, no? Lahat ng tao dito na nanggaling ng Pilipinas na pinanganak sa Pilipinas, natural sumakay kayo ng aeroplano, hindi kayo lumipad para Superman nandito kayo. Lahat po tayo may experience. Ngayon, naririnig ba yan na-re-relate nyo rin yung tinatanong ko na bago sumakay, merong mga nagsasalita doon sa harapan, di ba? At hindi natin alam bakit may ganoon, di ba? Ba't kailangan, hindi na lang basta pagsakay, sige, lipad na tayo. Pero kayo, may nagsasalita. Anong tawag doon?
1: Mga public announcement po.
0: Public announcement,
1: safety announcement.
0: Yeah. Okay. So, anong mga sinasabi doon? Anong mga sinasabi?
1: Yung una, syempre mga pa-welcome po, di ba? Kailangan i-welcome din naman po natin yung mga guests natin. O, guests po kasi tawag namin sa mga pasahero.
0: Syempre,
1: oo. Oh. Oo, di ba? welcome yung mga guests on board. Yeah. Thank you na na-choose niyo yung airline na to. Yeah. Ganyan. And yung iba naman po, habang papasok yung mga guests natin, kung saan ilalagay yung mga bags, yung mga maleta, yes, yung yes. mga maliliit na carry-on. Yeah. Yeah. So, yun po yung mga announcement. Tapos yung mga safety na po. Hmm. Safety demonstration kung saan yung pinakamalapit na emergency exit, kung just in case may emergency, di ko kailangan natin mag-carry. Kung saan makikita yung life vest, anong gagawin mo pag nahulog yung oxygen mask, ganyan.
0: Sino naghuhulog ng oxygen mask?
1: Automatic.
0: Piloto? Ah, automatic?
1: Opo. Pagka nagkaroon pa ng ano,
0: emergency?
1: Emergency, opo. Pagka, kunwari, bumaba ng 10,000 feet.
0: Ayan! Buti na, feet. Kasi talaga ako, kulang ako feet.
1: Ako din eh.
0: Pero, tatanungin natin kung, sige, gano'ng kataas yung gano'ng kataas yung safe na yung FL at saka paano nalalaman ang baba na natin paano nyo nalalaman ang taas-taas na natin
1: ay nandun din po sa ano sa flight map minsan sinasabi kung anong altitude natin.
0: Okay.
1: Oo.
0: So ano ang pinaka-safe na altitude?
1: Pinaka-safe na altitude I'd say pag nasa 10,000 feet na. Kasi
0: tapos
1: ka ng about 10,000 feet. Kasi pagpa-climb ka, medyo critical pa yun eh.
0: Pagpa ano?
1: Pagpa-climb, yung tinatapin.
0: Climb,
1: climb, cruise, descend.
0: Aba! Mahusay ito. Alright, mamaya ulit mga kaibigan.
2: ACE Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at ACE Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. ACE Career College. Fly high into your future.
3: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei. Freightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan si Marlon Antonio, 403-453-2089.
4: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business administrators, or as a massage therapist. Apply today at abhinstitute.com.
5: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating. Live better. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provides